0: Igbo ndị eji agamba unu emela nwụchu. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị. Na nke taa bụ Wednesday abalị 20 n'ọnwa ise afọ 2026, ma bụrụkwa ihe eke n'ala Igbo. Na mmalite, ị ga-egere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Otu mbịakọta ọnụ akwadokwala onye isi ala Tinubu maka ịga nke ugboro abụọ dịka a na-aga inwe ntuliaka nke ezumezu afọ 2027. Ụlọọrụ EFCC anwụchiela onye minista nke ikikere n'oge gara aga, bụkwa onye a na-ekpebuola ikpe tupu n'oge a, bụ Sale Maman Oti nakwa Bure. N'ihe metụtara ikpodo ha, akụsasịala dịka aka na-ahụkwa ọgbaghara selitekwara isi n'ime otu pati Labour. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara gị. Ndị ji ya bụ ngwugwu bụ
1: Clinton Obidiah
0: na mụ onwe m Ezinne Mmadụ. Gụchasịa ntị gị nke ọma ugbu a ka ị nwee ike gere akụkọ ndị a n'uju.

0: Otui Josie Nuku Nkotu Party People's Democratic Party akoko ya nka ho tamnimu turaki nedu bonye san noronya ho bu Tuesday nyocha ndi chorizo kwa governor madi 12 dika na gi wentuli aka nke ezumezu afọ puka bo ni 27 ebe hafu chara nyocha no notu a were kpawa onye si ala noge gara aga bu Goodluck Jonathan na aka dika na onye geji ahu otu party ha were zokwa onye si ala onye Sioche Nkotu NWC, Nkotu Party PDP, Notu Committee, Nkene Nyocha Nyocha, Maburu Kwotu Te Governor Noge Garagabu na Madisambu, Nkonye Nochiranya Yabu Governor Nke State, Niger Noge Garagabu Bangida Aliyu, Buya kuputara nka mbona za ajuju nke neta koko na juu ya ngwa ngwa ya bu nyocha wecharono do na buja unyahu bu Tuesday. Na nzaga chikwa nuutu pati African Democratic Congress kuru. Na Jonathan isu nyonosa na bubu wa makinso toku unyisi alaga. Pasa si usoro nke mbako nke igu ndarondoro cheche na lanye masiku utu ahu meke mwe kwa usoro honu nke iche cheche. Nke ndi maduga agogidi haka na ya waburuburu utu pati ndedega si chiche ngone nubudanyi. Jonathan onye kuro, no jerozi diko onye siyala na bata fopuka buo ni iri, ruwa fopuka buo ni iri nise, bonye nke kurubua, nebu chaporo yaka o masia gawao, no bachu Tuesday stena kotu, nyo chanko, tupanyalo, o tupati PDP nke aliyo no nisia, nke na emele polono zubua, ne unike hotao na Jonathan gesu nye nosa na abubua, makao kwa onye siyala na la Nigeria. Nambuo onye nye maka nko onye siyala la noge garaga mabruku onye so kutuko nko tupati PDP bu marusani bore bubo na Jonathan abrulo nye nke ekuruo no wetala kukwa formu makeizo kuonye siyala makantuli yake ezumezu afu puka buo ni vya buo na sana biano sani onye jerozi dika onye nye maka puriche okwe ya wagroni hiba satara o mbasozi na kwa mekarito haneze nyeronye osoto onye siyala noge garaga Sambu, mere ya bu mpotuche, notu ajujono television eleba kwa ranya na ya unyahu bu Tuesday. Okuya nabia kwa odika na hota kwa naka niwekwe njuta mbasara igu ndorondoro cheche metotara Jonathan. Bwa buruburu alaka diga si chiche nki igu ndorondoro cheche, nkene mekwa lubua ka hota kwa kepukepu ahoro na ya bu onyisela noge garaga na tuli ubua ilota hachi ni igu ndorondoro cheche kwa mpwem. Ka ihi na acholo ijo bere ruwa firi na buo gachara. Ojiri hapu uchochochi mkoku unyisi alubuda.
1: Otumbia kwa ono nke ndorondoro chichi na akwado na ukuru otu na akwado kwa unyisi alatinibu. Noronya huburu Tuesday wiliera bo latinibu bo unyisi alakelu. Noga bonye galo hachi nkubura bo na oche. Hapu butera na ototo mafo obodo na jirubua choro nga kunihu. Nobogi ono dama mkemgeme. Dekwa ka na hota agamnihu nke egba mbo buru. Maka ntuli akela fopuka biri ya bo na asa na ntuli akela kwa unyisi ala geme nobodo Nigeria. Otumbia kona kubutere nka ni inho mume nke oba kwa nke njari dinotu maka Nigeria. Bu nke potorono na Abuja iso obodo Nigeria. Nke dotara ototo ndi mkwado sitere na state iri ato na isi enwere nobodo Nigeria. Na kwa ndi nke sitere na Abuja iso obodo Nigeria. Otu nhazia bu ndi nke bia korono ka akowara. Na ndi nhaziruru otu puku noma nari ise berabia ndi nke gunyere lano ndi mara nke hariri na kwa otu nhazi gunyere ndi ntorobia na kwa ndi otu ndi inyom na kwa ndi azumahia gunyere ndi ndu okpukperechi bu ndi biachara no nzuka. Niji kuo kuno gezukoro onu nekuchitere no otu nke Tinubu bu onya akporo Tijani Danjuma kubutera na nhazi nke otu a na kwa mbiaka gara niru igosipụta otu uto siri na aga ugbua na nkwado nyere onyeisi ala Bola Tinubu na atụmatụ ndi nke o ji n'aka n'obodo a site n'ozi ya ọ kọwara na n'agbanyeghị ihe isi ike nke a na-ahụta n'okwu akụnụba nakwa oke obi iko n'elu a na-ahụ na ọchịchị dị ugbu a agaala n'ihu ịna-ama ihe ndị dị otu a aka n'ihu iji merie ya. Cheta na onyeisi ala Bola Tinubu bụ onye nwetere mmeri na ntuli aka ụlọ ọkwa onyeisi ala bụ nke mere n'afọ 2023 n'aha pati All Progressive Congress APC agala n'ihu n'ọchịchị ya na-eme atụmatụ dị iche iche nke okwu akụnụba dịka onyeisi ala na-akọwala na ọtụtụ atụmatụ ndị a bụ ihe a na-aghaghị ime iji napụta Naịjirịa na akụnụba ọjọọ dịkwa ka a na-ahụ oke mgbazinye ego nke juru ya n'obi. Danjuma ji ohere akwupụtasị na nhazi nke mbịakọ ọnụ a nakwa nnọkọ a na-akọwapụta uturuka nkwado e nwere nye onye isi ala Bola Tinubu nakwa nhazi nke ya bụ ụkpụrụ ndị nke ọchịchị ya bagidere.
0: Osota onye isi ala bụ Kashim Shettima ekpughepụla ugbu a na enwere ụfọdụ ndị bụkwanụ ndị nwara ịhụ na ya ga-arụ ọrụ megide onye isi ala Bola Tinubu ngwa ngwa o mere ihe dịka ọnwa atọ nke ya bụ ọchịchị ji banye n'ikike ọchịchị. Shettima bụ onye kpughepụrụ nke a n'ụbọchị Tuesday na mgbape nke otu akwụkwọ bụkwanụ nke akwụkwọ akụkọ ndụ nke onye isi n'oge ndị agha n'ala anyị bụ Yakubu Gowon. Mgbe ọ na-echeta ihe ahụ mere mgbe ahụ, ọ kọwapụtara na ụfọdụ ndị o boro ebubo na ha gwara onye isi ala Tinubu na ya na-akpa nkata igbu ya ma weghara ikikere ọchịchị. Dịka osote onye isi ala kwuru, na ebubo ndị ahụ bụ nke ejikọrọ ya na ụfọdụ akwa ndị nke bụkwa na akwa akwara n'ụzọ ọdịnala nke ya nyere Tinubu tupu ntuliaka ezumezu nke 2023 mgbe ha abụọ bụcha ndị nke nwere ebumnobi ezo ọkwa. Shettima kwuru na Tinubu wepụchara ya bụ ebubo n'obi ya nke rụtụrụ aka na ya bụ efe nke o nyere ya dịka onyinye tupu ha abụọ abụrụ ndị nke ghọrọ ndị jiri aha otu pati ha were zọwa ọkwa onyeisi ala nakwa osote onyeisi ala. Na mmalite, omeiwu Kashim Shettima rutere na nnukwu ụlọ ọgbakọ Bola Ahmed Tinubu dị na Abuja maka ya bụ iche n'ihu ọha nke akwụkwọ akụkọ ndụ Gowon ahụ, n'ebe ọ nọchiri anya onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu dịka onye ọbịa pụrụ iche. Ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ ahụrụ na mmemme ahụ gụnyekwara onyeisi ala n'oge gara aga na Lanyi Goodluck Jonathan na nwunye ya bụ Patience Jonathan, tinyekwara onyeisi nke obodo anyị n'oge ndị agha bụ Abdusalami Abubakar, ahụkwara omeiwu Oluremi Tinubu nakwa ndị gọvanọ steeti dịgasị iche iche, ndị na-ejele ozi nakwa ndị nke nọbu anọ, tinyekwara ndị agha bụkwa ndị nke nọ n'ọrụ n'oge a nakwa ndị n'ala ala ezumike, ahụkwara ndị eze ọdịnala nakwa ndị ndu okpukperechi n'otu aka ahụ.
1: Akachiburu steeti Anambra bụ Peter Obi akatọla ogbugbu bụ nke gburu otu onye nkuzi nakwa mkpasu iko n'ike gụnyekwara ogbugbu e gburu otu agadi nwaanyị, na-akọwa ihe mberede a ka ihe na-awụ akpata oyi na ahụ. N'ozi nke o wepụtara n'akara X nke ejiburu na Twitter mara, Obi gara n'ihu kwupụta na ya bụ udurukọ ihe mberede dị otu a emeela ka ahụta oke ọgbaghara ugbu a n'ime obodo, dịka ọ rụtụrụ aka maka mmadụ na-enwekwaghị mmetụta gbasara mmadụ ibe ya. N'otu aka ahụ, Peter Obi kọwara maka ọgbaghara ndị nke na-eselite isi na-awụkwasị n'elu ọtụtụ obodo ndị nọ n'ebe ahụ na-enweghị akụ ha nwere bụ ndị ogbenye, gụnyerelanụ mmadụ dịka ndị nkuzi nakwa ndị agadi. Dịka ọ dọrọ aka na ntị gbasara ọnọdụ nke okwu ọgbaghara bụ nke na-eselitanụ ugbu a dịka ihe ndị nke na-ekwesịghị ekwesị na-etinye n'ihe ize ndụ, Obi onye nọ na-ekwupụtasị na nke a karịrị ọnọdụ enweghị nchekwa, dịka ọ kọwara na nke a bụ ezigbo ịkwa afọ n'ala ikpuchite ọdịmna mma nakwa ejirimara mmadụ. Otu aka ahụ, Peter Obi kọwara maka enwekwaghị mmetụta ugbu a nyere ọtụtụ ndị, dịka ọ gara n'ihu ị na-akasi ndị ezinụlọ ndị edulara mmadụ ha mmụọ n'ike obi ma na-akpọkwa oku ka e nwee ezigbo ihe ngozi nakwa ịtụtegharị ụfọdụ ihe bụ nke ga-enye aka ka egbochie ọnọdụ a ka ọ ghara ịdakwasị ọzọ, ya bụ ka o mere mbụ ka ọ ghara ime abụ.
0: Onye chọburu iji ahụ otu pati People's Democratic Party zọọkwa onye isi ala n'oge gara aga ma bụrụkwa aka ochie n'ihe metụtara ọrụ mgbasa ozi bụ Dele Momodu adọọla aka na ntị na ihe metụtara arụmụka nọgiderela na-aga n'ihu ugbu a maka ibuga na zonu nke okwu onye isi ala tupu ntuliaka nke ezumezu 2027 nwekwara ike ịrụ ọrụ n'iji wee mee ka onye isi ala Bola Tinubu nwetakwa ihu ọma. Momodu bụ onye kwupụtara nke a n'ụbọchị Tuesday n'oge o omere njem nke ịga n'ụlọ ọrụ televishọn wee zaa ajụjụ ndị ajụrụ ya ọrụrụ ụka o na ndị niile na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agba ọchịchị okwu kwesịrị ilegide anya o n'inweta ndekọta ọnụ nke ha ga-eji ezigbotu uche were mee ihe na ya kama ịbịa bụwa ndị nke mpaghara na mpaghara na-egbu ka mmanya ebe nke ahụ nwere ike ịbụ nke ha chere na ha ga-eji were chụpụ onye nọ mana nke ahụ nwere ike ọ gadịghị arụ ọrụ otu ha chere dịka Mumodu kwuru na enweghị ihe ọbụla bụ mgbọrọgwụ agbakwasara ụkwụ maka ya bụ mbugharị na zonu ebe ọ kọwakwara na otu pati ndị na-agba ọchịchị ụkwụ nwekwara ike ịbụ ndị nke ga nọ n'ihe ize ndụ imekwu ka ohere ha nwere bụrụ nke na-agaghịzi esi ike ma ọ bụrụ na ha nọgide na-emesi ya ike ma na-esi ọnwụ na ha ga-eburiri ọkwa onye isi ala bute ya na mpaghara ndịda Mumodu gakwara n'ihu wee dụọ ndị niile si na mpaghara ndịda na-enwe obi ịzọ ọkwa onye isi ala dịka onye isi ala n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan Governor steeti Anambra n'oge gara aga Peter Obi tinyekwara Governor steeti Oyo n'oge gara aga Seyi Makinde ka ha bụrụ ndị nke ga-ezukọta n'aka ngwa ngwa ma chebara echiche ịbụ ndị nke ga-ewepụta otu onye n'ime ha ma atọ ma kwadozi onye ahụ ka ha ghara ịbụ ndị nke ga-arụ ọrụ niile vootu niile ha ga-esi na mpaghara a kee ya nnọọ nkeri nkeri ebe ọ na-agaghị abara ha uru ma ọlị Mumodu na okwu ya na-abịa dịka aka na-enwekwa mkparịta ụka ndị na-etolite tolite n'ime mbekọta ọnụ nke ndị na-agba ọchịchị ụkwụ kachasị n'ime otu pati African Democratic Congress na ọdịdị nke otu enwere ike si hụta na-enwere ike nweta otu onye ha ga-ejikọta aka ọnụ welite dịka onye ga-esite n'aka otu ha zụọ ọkwa dịka ndị otu pati Nigerian Democratic Congress na-eme n'ugbu a.
1: Otu kọmishọn na-ahụ maka ndị merela mpụ nakwa nrụrụ aka ego bụ otu ụlọ ọrụ EFCC anwụchiela onye bụbụrụ minista na-ara ahụ maka okwu ikikere ọkụ latrik bụ Sala Maman bụ onye akọwara na a tụrụ ya mkpọrọ site n'aka ụlọikpe ukwu nke dị n'Abuja n'ihi ime ego bambambam. Onye isi oche nke otu ụlọ ọrụ EFCC bụ Ola Olukoyode bụ ya kwuru nke a n'oge ọ nọ n'ọgbakọ nke ndị nta akụkọ n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Abuja ụnyaahụ bụrụ Tuesday bebe ọ nọrọ kwe si na Maman na anwụchiela ya ugbu a na anwụchikwara ya n'oge ole na ole nke ụbọchị Tuesday ụnyaahụ. Cheta na ụlọikpe ukwu nke dị na Abuja nọrọ n'izu gara aga tụọ Maman mkpọrọ afọ 75 dịka nwa amadi a na-anọghị ebe ahụ ekpebie ikpe a. Ikpe nke butere n'ịtụ ya mkpọrọ bụ ikpe iri enwere megide ya nke dịka mmadụ iri ego nakwa igwucha ndụmọdụ ego dị ijeri naira 33.8 bụkwa n'ego

0: kwanu nke dị na Ogun odoziarịala ugbu a. Ka o jide o maka ebubo n'ebe Rofai, onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere ndị nyere nchekwa na nchekwa bụkwanụ dịda anyị Ribadu. Ọ gwala ndị ICPC dịka onyeisi oche ICPC si ọ bụ eziokwu n'ịgba aka ebe a na-agba megide Rofai na o mere ya eme maka na onye ndụmọdụ pụrụ iche na nchekwa n'obodo Naịjirịa nọ na-enwe nzarịta ekwentị Rofai na ya ma otu o siri mee ya na-egere ihe niile ndị nke na-aganụ ya bụ ọmacha mgbe eji si vulie na mgbe eji si vuda. Pantami ugbu a ekwuola sị na ya esokwa gị n'ọsọ maka APC dịka ọ na-eti mkpu n'oke olu na adaala iwu metụtara ntuliaka elu. Ndị Iran ka a na-akọwa ugbu a na ha emeela ihe omume maka agbamakwụkwọ ga-abụ n'ebe ọ mara ụbara nyere ma di na nwunye ndị dị na njikere elu n'ihi na aha na-aga agha a ga-eji achụ àjà ugbu a ya bụ ịmụọ gidowe n'ụlọ a na-aga agha. Ọ dị egwu ihe mere nụ m jiri hapụ pati ma hapụkwa Peter Obi. Ihe mere nụ m jiri hapụ ịkwado Peter Obi, Kubana Chief Priest na-ekwu. Ọ sị na ihe mere nụ ya jiri hapụ ịkwado Peter Obi ugbu a bụ na ya maara sị na dịka Peter Obi dara ntuliaka elu nke afọ 2023 na ọ ga-adakwa nke a, ya mere na ọ baghị uru ya isowe onye ga-ada ntuliaka elu ya nwa maara bụkwanụ Peter Obi. Kubana Chief Priest bụ ya na-ekwu nke ugbu a maka ntuliaka elu ime ụlọ pati APC n'iji họpụta onye ga-anọchite anya na ụlọ nzukọ na Delta. Ọ bụ mụwa meriri Ifeanyi Okowa. Ejikwa m ihe akaebe Ned Nwoko na-ekwu o cheta na Ned Nwoko bụ onye omeiwu gara ntuliaka elu ime ụlọ pati APC mụkwanụ nke a sịrị na onye meriri ya bụ Ifeanyi Okowa. Ned Nwoko ekwuola sị mba mba ihe unu na-ekwu abụdịghị eziokwu. Maka ntuliaka elu afọ 2027 Tinubu atụkwasịghị ndị Igbo obi. Tinubu atụkwasị mụwa onye m na-ele anya ebe ugbu a dịka onye Igbo nwoke onye Igbo. Kubana Chief Priest na-ekwu. Kubana Chief Priest sị na maka ntuliaka elu afọ 2027 na Tinubu atụkwasịghị ya nwa obi dịka onye Igbo nwoke onye Igbo ya bụ na Tinubu atụkwasịghị ya obi mọlị mọlị. Ọ dịkwa egwu a na-akọwa na ụlọ ọrụ EFCC anwụchiela onye bụrụ onye minista na-arahụ maka okwu ọkụ latrik bụ Maman. Dịka a tụrụ nwa amadi mkpọrọ afọ 75 a na-akọwa na kemgbe ha tụrụ ya mkpọrọ na ọ nọghị ebe ahụ ekpe ikpe ahụ mana ugbu a ha anwụchiela ya ka ọ bịa gawanụ mkpọrọ bụ nke a tụrụ ya. Eziokwu amakwa m o ma Jonathan ọ na-azọ ọkwa onye isi ala Peter Obi na-ekwu maka ntuliaka elu afọ 2027 ọ sị n'ezie n'ezie ndị be anyị asị m unu na ya na-akọ maka Jonathan mụ amakwa m o amakwa gị m o. A na-akọwa ugbu a n'otu onye ọgụ egwu bụ Niniola na di ya anwụọla. Maka ọrịa Ebola ndị otu na-ahụ maka ahụike na Democratic Republic of Congo ka a na-akọwa ugbu a na ha na-elegharịkwa anya dịka a sịrị na o nwedịghị ndị a na-ahụta dịka ndị otu egwuregwu a ma ndị enyi nwere ike isonyerenụ na iko mbụ ka ghara ibuhie ọrịa Ebola. Ndị Togo ekwuola ugbu a sị na ha nyere mkpụrụ ụbọchị 30 maka inye visa n'efu nyere onye ọbụla si mba nọ n'Afrịka. Mba ọbụla nọ n'Afrịka isi na-abịata ọ bụ Naịjirịa o ọ bụ Cameroon o ya bụrụ na ọ bụ n'Afrịka bụrụ Ghana na ha ga-anabata gị n'efu visa wu n'efu mkpụrụ ụbọchị 30 ka ha mere nke ahụ ya bụ na o mechiekwa na o mechiele. Ọ dịkwa egwu Ebola etiwapụla ugbu a na mba Congo nakwa Uganda. Ọrịa Ebola etiwapụla ugbu a na ya bụ mba o. Ọ dị egwu na nkwa egwu Shetima abụọ sote onye isi ala na-akọwa ugbu ọ sị dịka anyị o nwere ndị na-asịrị Tinubu asịrị chịrị si onye isi ala Tinubu na m chọrọ igbu ya. Nke a ka Shetima na-ekwupụta ugbu a. Shetima kwuru nke a n'oge ọ gara maka ihe omume nke ederede akwụkwọ akụkọ ndụ nke Gowon. Ọ sị na ụfọdụ ndị gwara Tinubu na ya chọrọ igbu ya. A na-elekwa ihe Shetima na-ekwusi ike. Shetima sịkwara nọ na tupu
1: ha abụrụ ndị bụ ndị isi ala ọtụta na onye isi ala na tupu ha zọwa ọkwa na ya kwatara la onye isi ala Tinubu akwa mkpumkpu akwa pụtara ya si onye isi ala ngwa were akwa nụ ịbụ na oke enyi m na ihe ndị ọzọ ndị mmadụ asị Tinubu eyikwala akwa ahụ Shetima nyere gị o ihe ya eziokwu eziokwu o nwere ihe o tinyere ya n'ime ị ga-anwụ o ọ chọrọ igbu gị ka ọ bịa were ọkwa onye isi ala eziokwu eziokwu Tinubu gbahọwara ọnụ mana Shetima sị na Tinubu mechara kpọọ ya sị ya Sheti bịa anụọla m maka gị oyi mana ndị si na steeti gị bụ steeti Borno na-agba m sị na ị chọrọ igbu m mana hapụ gwa ahịa ahụ anaghị m ege ntị Shetima sị na nke a hịọrọ n'ihe dịka mkpụrụ ụbọchị mkpụrụ ọnwa atọ educhara ha n'ihu ọrụ dịka ndị isi ala ya bụ ya nwa osota nakwa onye isi ala onye isi ala ị na-agwọta ka a bịara sịwara ya sịrị m na onye isi ala mere ka ọ mana na ọmụkwa ndị nke ya sitekwara na steeti Borno ala adịghị mma ọbụ uru ndị nze mana Shetima sị na ya agaghị akpọ aha ndị mere ihe a na ya makwa ha gwara onye isi ala na ya chọrọ igbu ya nsogbu ụwa ọ dị egwu pati PDP ngalaba nke Turaki nọ n'isi ya enyochachala Goodluck Jonathan sị na ọ bụ ya bụ naanị onye ga-eji aha pati PDP zọọkwa onye isi ala a na-emenụ ọ dị egwu ndị ntọ nọ na-azụ okwu ekwentị maka ndị atọrọla atọrọ na steeti Edo ihe awụ dịghị na ọ bụ okwu ekwentị nke eji ọnụ naanị na-ekwu kama nke awụ ị na-aza a na-ahụ ndị bekee si n'ọwụ vidio kọ ka ha mere ndị ntọ ha na ndị nke Edo na-azarịta okwu ekwentị nsogbu ụwa n'otu aka ahụ ka m na-ahụ nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ bụkwa na Premium Times nke m ji na mgbe ụtụtụ a na mgbe ehihie a biko ka m na-ahụ nke a chetakwa na Facebook anyị nọ n'ọrụ Enyimba 94.3 bụ ebe ị nwere ike gaa n'ihu na-ele ya bụ ihe omume dị ka anyị nọ ebe ahụ ugbu a a na-akọwa na otu nwaanyị sitere na pati APC na ndị ọzọ ya na ya si ugbu a na-akọwa na ha natara naanị 1,000 naira maka ime ntuli aka elu ime ụlọ pati APC a na-akọ ugbu a na ụlọ ọrụ EFCC anwụchiela minista na-ara ahụ maka okwu ọkụ latrik Sally Maman anwụchiri ya na Kaduna ya na ndị na-ekpuchite ya onweghị mgbe Baja Biamila gwara m sị m ka m hapụ iso iwu maọkwa na ịpịanye aka ka a chụpụ Obasa Eliot na-ekwu nke a na-akọwa ugbu a na onyeisi ala Tinubu agbarụọla ihu maka ndị gọvanọ bụ ndị nke ka nkụ onye ihu gọvanọ onye azụ gọvanọ na ntuliaka elu ime ụlọ pati APC onyeisi ala agbarụọla ihu ugbu a onyeisi ala bụla Tinubu o na-agwa Gowon General Gowon okwu ọ sị ya gịnị ọ sị ya na ya bụ ihe ncheta ya na ọ bụ ọdịnihu nyere Naịjirịa dịka nwa amadi a dere akwụkwọ ncheta ya ya bụ akwụkwọ akụkọ ndụ ya a na-akọwa ugbu a na pati NDC enyochachala Peter Obi na otu aka ahụ na-akọwa na ọ bụ Peter Obi bụ onye ga-azọrọ ọkwa onye isi ala n'aha pati ahụ naanị ya sọsọ maka ndị na-ekwu na ahụ adịghị Atiku ahụ dị Atiku Abubakar ahụ dị Atiku Abubakar nke a ka ndị nkwado ya na-ekwu ugbu a na Atiku nọ kakaraka Atiku dị ka mkpe onye kwuru na ahụ adịghị Atiku Atiku ahụ dị Atiku Atiku Abubakar na si na ahụ dị ya dịka nọ na-anata ozi na nwa amadi ya na o nwere otu usoro ahụike ya jiri dịrị o ya bụ na amaghị ma ọ na-arịa akọm ma ọ nakwa na-arịa Ebola wa na ya mazi nke ọrịa ga-ahasi ugbu a na ahụ dị ya maka ndị na-asị sịrị na ahụ adịkwaghị Atiku emeela ka o doo anya ugbu a na Peter Obi ga-azọ ọkwa n'aha pati NDC ọ dịkwa egwu ọgịnị na afịọ ha gwara Tinubu sị na m na-atụ atụmatụ igbu ya ma ma bụrụ onye isi ala, ọ bụ ihe ha gbara ya. Dịka educhara anyị n'ihu ọrụ, Chetima na-ekwu nke a. Chetima si na educhara ha n'ihu ọrụ n'ihe dịka ọnwa atọ gasịrị. Ndị mmadụ sitere na steeti Borno a na-agwa onye isi ala, si onye isi ala, onye isi ala. Makwa na Chetima bụ osota, ọ chọrọ igbu gị, ọ chọrọ ogbuo gị, ya ewere ọkwa ịbụ onye isi ala. Anakwa na ajụ gịnị Mfioga, asị na ọ wụ na Chetima dọtarala onye isi ala uwe, ọ dọtarala ya akwa, mkpumkpu akwa. Ụfọdụ asị onye isi ala eyila ya, mana onye isi ala eyiela n'akwa, kpọchie ntị ya na ọ gaghị ege ihe ahụ. Maka ọnọdụ enweghị nchekwa, ikikere dị unu n'aka ịzọrọ isi onwe unu. Daniel Buala na-agwa ụmụafọ Naịjirịa, ikikere dị ha n'aka ịzọrọ isi onwe ha site n'aka ndị otu ọlụ ọgbalaga. Onye isi ala Bola Tinubu atụkwasịghị m obi dịka onye Igbo mbụ, dịka nwoke sitere n'ala Igbo. Kubana Chief Priest na-ekwu nke a. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a. N'otu aka ahụ, o kwukwara sị na ihe merenụ ya jiri ọ nakwaghị akwado Peter Obi bụ na ya ma na Peter Obi ga-ada ntuliaka elu. Na Peter Obi dara na nke gara aga, na ọ ga-adakwa na nke ugbu a, na ọ baghị uru ya ịkwadowe onye ọ maara nke ọma na ọ ga-ada ntuliaka elu, bụkwanụ Peter Obi. Nke a ka Kubana Chief Priest na-ekwu. Dị mma mesitezie na ya bụ akwụkwọ akụkọ Premium Times na-abanyezi ugbu a na akwụkwọ akụkọ Punch ka m na-enyonye anya. Ọ gịnị na-afịa o? A na-akọwa ugbu a na ụlọ ọrụ EFCC amụchiela onye bụrụ minista na-ahụ maka okwu ọkụ latrik, bụkwanụ Maman, maka iri ego ruru ijeri naira 33 ego enyere ya were mee ihe gbasara ọkụ. Nwamadị a sị na na ọ bụ iji ya tii na akpa nke onwe ya loda, na ọ bụ iji ya gaa shie ofe ụkazị ka ya mma. Ya mere ụlọ ikpe kpechara ya ikpe, bụ ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Abuja, tụọ ya mkpọrọ afọ iri asaa na ise kemgbe ehu ahụbedeghị nwa amadi ehi. Ụlọ ọrụ EFCC amụchiela ya ugbu a. Ọ dịkwa egwu ya, ọbara achala. Otu onye azụmahịa gbara afọ iri ise na atọ, Maazị Edimike Godwin, asị ugbu a na nwa ya nwoke egbuola ya. Nwa ya nwoke ji ụta fejere ala nna anyị ozi egbuola ya. O gburu ya n'abalị ụbọchị Fraịde, ya bụ nke izu ụka gara aga. A na-akọ ọkọ na ọ gịnị mere na ya na papa ya na-enwe esemokwu n'ụlọ ha dị na Gbuzampe nke dị na Abuja. Esemokwu nwatakịrị ji ụta fejere ala nna ya ozi, elee papa nke mụrụ ya n'ime afọ gbara afọ iri ise na atọ were ihe magbuo ya, magbuo papa ya. Ọ dị egwu. Anya hụrụ ka nke a siri mee nọ na-akọwa sị na njinji a jiri n'abalị ụbọchị Fraịde. Onye nke gbukwara na-egbu asị na ọ bụ onye isi oche nke otu Idan, bụ otu na-ahụ maka ọkụ, otu esi adụ ọkụ n'obodo Naịjirịa, eriri ọkụ. Ka nwa ya nwoke lere ugbu a, dulaga mmụọ n'ike n'ihi esemokwu ezinụlọ na-amaghị ihe setara butere ya bụ okwu. Nsogbu ụwa n'akwụkwọ akụkọ Punch ka m na-ahụkwa nke a. Ọ gịnị na-afịọkwa? Ngwa gị ntị ka anyị kọọrọ gị ihe na-eme n'ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ Punch. A na-akọwa na ụmụ nwaanyị abụọ agbanahụ na iji aka kugbuo ha na steeti Akwa Ibom. Ụmụ nwaanyị abụọ agbanahụ na ndị iwe juru obi ha gara eji aka kugbuo ha na Uyo, bụkwado ebe a nọrọ gbaa ha ọtọ, kwụọ ha akụghị akụ dịka eboro ha ebubo a n'aka amatachabeghị maọbụ eziokwu. A gara akụgbu ha n'isi ụtụtụ nke ụbọchị Tuzdee n'elekere 9 ụnyaahụ, mana ha gbanahụrụ ndị a n'ọsọ. Ha eriele mbọmbọ ọsọ ugbu a, gbanahụ ndị a. Chineke anapụta ha n'aka ndị gara egbu ha, n'aka ndị gara edula ha mmụọ n'ike. Chineke anapụta ha ugbu a. na Punch kam na ahukwa akuko nka o gini na fio na akukwa akuko Punch. Makantuleke la popuka biri ya bona saa, pito bie nye nanza chio na kowa ose na yamage na Good Luck Jonathan na eso nyere makezo kwa nyisi ala. Makantuleke la popuka biri ya bona saa, ezioku adinihu, ezioku ona chawa. Wangwa so elela pito bi obia deka ndi NDC, pati NDC nyochara ya nkoma. Wangwa selo elela pito bi obia ubua. Ihe ndị nke ọ kọwara ka ihe metụtara n'agamnihu nke obodo Nigeria.

ọ dịkwa egwuo otu nwoke bụ onye akpọrọ Adebayo ọpụtara ugbu a na-ekwu sị na obodo Naịjirịa. N'obodo Naịjirịa ka o jide ugbu a maka onyeisiala Tinubu. Na Tinubu gara bụ onye arịrịọ ugbu a. Ma ọ bụrụ na ọ nọrọ n'oche ọchịchị ruo ihe dịka afọ iri ndị nke gara aga, ọ gara bụ onye arịrịọ. Nke a ka nwa amadi na-ekwu ugbu a. A na-akọwa ugbu a maka Tinubu na Shetima. Ha abala na nsogbu nọ. Onye isi oche pati SDP bụkwanụ Adebayo bụ ya na-ekwupụta nke ugbu a.

adị mma ka anyị nwee ike lebata anya n'isi akụkọ ndị nke nwere ike ịhụtụ n'akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Na The Daily Post ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Nke mbụ m na-ahụ ebe ahụ na-asị, biko pụtaghachiri n'anya ụmụ anyị, ọ kpọlatara n'anya ụmụ anyị. Anyị chọrọ ka ụmụ anyị lọtaghachi dịka njegharị ugbu a na mpaghara steeti Oyo maka ntọrọ ahụ nke a tọrọ ụmụ akwụkwọ site n'ụlọ akwụkwọ ha. Maka enweghị nchekwa o, maka enweghị nchekwa o, ugwu gị o, nakwa ikikere nọ gị n'aka ugbu a, ichekwa dị onwe gị o, ọ nọ gị n'aka ugbu a, ichekwa onwe gị, were aka gị chekwawa onwe gị o, nke a ka obi onye isi ala nakwa ụmụ Naịjirịa ugbu a. Maka ntuliaka nke ọkwa nke ndị na-anọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu, otu pati APC na steeti Zamfara, ndị niile chọrọ iji aha otu pati ahụ zọọ kwa, otu n'ime ha ajụla erughị eru ya, nke a sịrị na orughịzi eru n'otozughị oke, ọ jụrụ ajụ sọwa si asị dịka ọ sị na ọ kpụpụ ya bụ otu pati n'ụlọ ikpe. Agaghị na-eji iwe n'ọnụma were merie Tinubu, mba mba mba mba. Ọ nwụghị dị iwe n'ọnụma ka a ga-eburu n'obi sị na a ga-eji ya were merie Tinubu, nke ahụ bụ asị asị, nke a ka Debo ya na-ekpughe. Otu o si bụrụ na onyeisi ala nwere ike ịbụ onye nke na-agaghị enweta mmeri na ntuliaka 2027, mana ọ sị ọ bụghị na iwe n'ọnụma agaghị eji iwe n'ọnụma were merie Tinubu. Tinubu gara abụkwa onye arịrịọ ma ọ bụrụ na gọọmenti ya abụrụ nke nọrọ n'ihe dị ka afọ 15 gara aga, ọ bụrụ na gọọmenti a sị na Tinubu chịrị dịka onye isi ala n'ihe dị ka afọ 15 gara aga, ịma ugbu a ama Tinubu aghọọla onye arịrịọ. Nke a ka Debayo na-ekwukwa. Ọdịnihu anyị na-egbuke egbuke, ọdịnihu mana ezigbo mma, ọ na-acha nnọọ na-egbuke egbuke. Maka afọ 2027, nke ka kwamkwaso na-ekwu dịka ọ lechara Peter Obi ọbịa ka e mechara ya nyocha n'otu pati NDC. Sowore asụsụ ọla Tinubu ọnụ maka enweghị nchekwa nakwa ihe ndị tiwapụrụ dịka enwechara mwakpo awakporo ụlọ akwụkwọ na steeti Oyo. Maka ndị agha soja obodo a, ha kọwapụtala ugbu a na ha ememiliela ndị na-eyi ọha egwu na ihe ndị nke bụkwa n'ihe omume ndị nke ha mere na mpaghara South West.

0: ọ dị mma ugbu ya oge eruola maka gị webatara anyị ọkpụkpọ oku gị. Akara ekwentị ndị nke ị ga-eji kpọbata bụ 0806 2 3 6 maọkwanụ gị were nke a debata ozi na WhatsApp kwukwara ya kpọbata bụ 0803 7 6 2 5 4 5 3. Ndewo. Alo
1: Clinton la Oyo. Ndewo.
2: Ndewo.
1: Oh, prophet Samuel Ejo wa fo bego go na bo.
0: Ndewo prophet.
1: Kam chori ti so no mbo mata kere ga ga lecha na ya. Ga ga egwo la Abuja. Ade hen na ima do nwere ki me wa ma de che we ti ke ki bu na na ke moro ya. Ni ke rere ya bro ma do le lu kwa. Ye che che ki te li lo nwere ki che. Ya bro na ya lo nwere ki igbo. Abu hen wuta o. Ka mkpụrụ obi aka ozi kpara ike. Ka m chọrọ ike ịtụ ọnụ mbụ lọyọ. A dị wee ba akwasị ma akpa atakwara wee kpọmụ wee. Ọ bụrụ nye mara eme. Gọvanọ a o kwesịrị ịpụta ọchịchị ọzọ. O kwesịrị ịgba nrụpa m maka na ọ dala ma kụọ afọ n'ala chiri ụkwụ laba elu. Bọt ọ dịghị otu ya. A dị wee ba akwasị ma akpa atakwara wee kpọmụ wee. Ọ bụrụ nye mara eme. Gọvanọ a o kwesịrị ịpụta ọchịchị ọzọ. O kwesịrị ịgba nrụpa m.

0: Dewa.
1: Onye n'ebe ahụ? Hello. Ọ dị mma ka ha pụọ, ka anyị buru onye ọzọ. Hello.
0: Owee. Ekeleme na dede Gilbert abatakwala ihe ọma dede Gilbert.
2: Ehi ọma.
0: Ndewo.
2: Ndewo.
1: Ọ dị mma na ozi anyị hụrụ na WhatsApp anyị ugbu a, anyị hụrụ ozi gị na-esi n'ebupụ isi nwa ọma lọl ụmụahịa chief ugo anyị ugo anyị jiri gaa mba one. Ọ dị mma isiri na ịbụ onye obi ụtọ ka dị ucha n'obi maka Peter Obi ịbụ onye ahọpụtara iji aha pati NDC zọọkwa onye isi ala, dịka ị na-elepụ anya na ọ ga-enweta mmeri n'afọ 2027. Gị si Kubana Chief Priest na ihere emegbuola ya dịka onye ntorobịa nke ndị Igbo ọbụ ndị ezinụlọ nakwa ndị obodo ya, na ọ chọrọ ịgbaka karịa onyonyo ya. Ndewo ya gaziri gị nọ, ka anyị were onye ọzọ. Halo.
3: Halo, Clinton Nwobida, ekele
1: m. Ndewo, ekele ekwe m gị, ke ka ị mere o.
0: Ọ dị mma, yọọ nwaanyị. Owe, dede m jiri ehi emere.
3: Nwaanyị ka ibe ya mma.
0: Ehi ọma dede.
3: Ya ga-azị ara nyị.
0: Mma gị o.
3: Adị m ile anya chief priest. Mbụ Kubana chief priest na-asị na onye na Peter Obi ga-aga aga. Ọ dị ewute m. Na ya nwale otu o ji pụta, mmadụ gara aga ịrụ ụmụnna ya. Site maka ọchịchị, site maka ego, site maka pozishọn na-ere ụmụnna ya, na ha ji ndị igbo na-aga azụ ọchịchị na Abuja. Ha niile ga-ejichi ihe na-alọta. Ihe gbasara Peter Obi ma ha amaghị o ji na-ewute mbụda na ndị igbo echefuola ha na wachụ echefuola we nwanna we nọrọ ụlọ mkpọrọ, nwanna we na-ekwuchitara wa ọnụ na ọ na-achụ hela enweghị isi. Ndị nha abụrụ nwere ha mpụrụ ime na-abụ ha jichi ike ha nweta strọl nwa onye mmehie mere n'ume ejije ha nwa ama m n'ume ejije a nagwara akwụwe milion fọf naira ha ama m ọkwa na akpa ha na ezinụlọ ha ka ha na-esi nri ha ga-adọwa ọchịchị ha nweta ọbụla ọkụ ma ha enweta afọ ha were ihere n'ụwa.
0: Ndewo.
1: Ọ bụ onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama. Halo.
4: Enyi mba.
0: Owe. Owee. Dede Chidi Ebedele, gbapụ ya ọsọ. Ya gaziere gị, ndewo.
1: Dede anyị gaa n'ihu, ke ka ị mere?
4: A na-akpọ m Chidi Ebede. A sị na otu onye kpọrọ onwe onye pastọ amanọ m n'okpuru amụma na ndị atụ na-atụ.
1: Ọ rịọla arịrịọ sị ma gbaghara.
4: Ihe bụrụ ụdị nkaba bụ kọfa ahụ ihe m ji achọ m ewu onye amụma, n'ihi na nwụrụ ike mkpụrụ onye amụma ahụ ibu ya aha ya oge ehi mebuo sị na oyi oyi na klepi na aga abịa na-enyi ha emecha abịa otu abụ nọ na amụma m na-ebu na-awụ na m na-awụ onye isi ala.
1: Ndewo.
4: Onye isi ala ọbụta ọ ga-ejebe mmezi.
1: Ndewo. Ndewo ya gaziere gị. Ee, Chidi Ebede. Ọ dị mma onye nke asị ehihie ọma oyo m nwaanyị ọma na Maazị Clinton Nwobida ya. Aha m bụ Maazị Emeronye Steven Chukwuka, aka onye nche nke Jehova sitere ọsụsụ Kubana Chief Priest. Ọ bụ gịnịkwanụ ka o

0: isi na onye isi ala Tinubu atụkwasịrị nwoke nke ndị Igbo obi isi ka ajụọ Kubana isi n'ihi na ọ bụ n'ihi na ọ dara ntuliaka elu ime ụlọ. Gịsị Chetima kwuru na a gwara Tinubu na ọ chọrọ igbu ya. Gịsị ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu ka Chetima gaa n'ihu na unu kwu ya n'azụ na adịkwa na njikere iwere ihe nke ga-esi n'ime ya pụta. Halo,
1: owee.
2: Austin,
1: adị m mma. Austin, ya gaziere gị.
0: Nde oo, nka mara uwo. Austin, Austin dabiri n'oche eze kpewara chigo.
3: Nde wo.
4: Ọ trọsị ya mgbe o jiri apịawa anya azụ Chineke mee ya ọda na primary election. Chineke mee na Tumba trọsị ya, ọ trọsịkwa na ndị Igbo. So ọ mara ihe dị mma, ọ kwado nwanne ya bụ Peter Obi, ọgụlọ jenata ha abụọ enwere ike ka nwetekwanụ Naijiria ebe ha tinye anyị Biafra, akwụkwanụ prezident, akwụkwọ prezident onwe ọsọ anyị nsọ. So ọ sọpụta Peter Obi, ọ sọpụta Agụlọ Jenata, ha abụọ.
0: Ndewo, ya gaziere gị nọ Austin. Anyị nwere ozi gị Nwaọma Ifeanyị. Ị sịrị na emume agbamakwụkwọ bụ nke a gara n'iru ịkagbu, na ọ kakwa mma n'oge a karịa mmadụ iji anya isi baa n'alụmalụ nata ya bụ ihe na-ekwesịghị ka ahụta n'etiti alụmalụ. Gị sị na ị na-arịọ ọtụtụ ndị chọrọ n'elu na tupu ha alụwa, ha ga-anyocha mara otu ọbara ha jiri dị mgbe ahụ ha ka nọ n'enyi, iji gbochie mmadụ ịmụta nwa nke ga-ata ahụhụ n'elu ụwa. Ndewo Nwaọma Ifeanyị. Halo,
5: Clinton Obidaya.
0: Ya ma kwara gị menu double elder.
1: Ise de kwara gị o. O we ehi ama double.
5: Nwanyị pali.
1: Ndewo.
5: Nwanyị amụrụ na France, dị ya France. Good luck lechara anya dịka onye ndị mmadụ ọhụtara dịka onye maara ya maọbụ maara akwụkwọ. Sejọ na ịpati Supreme Court tụrụ achụ. Supreme Court sụla convention butere Turaki not illegal. N'olupụrụ isi la Federal High Court order. They went ahead with Makinde. They mee ya abaje dị ya. N'ikpete Maazị Good Luck chere ogwuru awu oge. Good Luck wụọla onwe ya n'ala. Chineke mere ebere na ndị ga-ekwadowe. N'ihi na Supreme Court Nigerian Constitution gụpụla wee for long. O mechara direct Turaki la Makinde n'ala ahụ weletu nwike na INEC monitor nwike convention and police and DSS everyone monitor them. They should go and make peace in their party and move their party forward. Turaki la Good Luck waje kaile onye bụ ọsọ tara ga-egbabiwere ọdụ. Finally, ana m arịọ ndị Makinde agwa ndị jijiji la steeti ya ọrụ na security wealth not less than 2 or 5 billion every month. Ya gịnị esokọ ihe Oyo State. O ji eme agị.
0: Ọ dị mma. Ndewo, ya gaziri gị.
5: Nne na nna.
0: Ndewo, ndewo, ị gbalịala double elder. Anyị hụrụ ozi gị esiri Oyoyo nwaanyị na Maazị Clinton ehihie ọma na nwoke ahụ kagburu oge agbamakwụkwọ ya na nwunye ya nke nọ nso agwaghị ya agwaghị anyị ihe butere nke a. Ọ dị mechi ese Kubana Chief Priest ga-azụokwa n'ike onye akpara na akpaala ya, hapụkwa n'okwu n'ihi na okwu abụghị nri. Ọ jọgburu onwe ya na njọ bụ mmadụ igbu nna nke mụrụ ya. Chai Chineke biko napụ ekwensu ike. Onye a gburu nna ya ejirila aka ya wee bụ onwe ya. Ọ na-ese na ụmụ nwaanyị ndị gbanarịrị ọnwụ ha na Kalaba, gịnị ka ha mere? Abụ Maazị Simeon nwa Igbo. Ndewo, ya gaziere gị nụla. Ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama. Halo, ndewo, ya gaziere gị o.
1: Ya gaziere gị NG. Gaa n'iru.
6: Kugana Chief Priest, ihe ọ na-akọ, ọ sị onye a kpọrọ ọkụ n'ụzọ
0: Siri ni na se nwanyo ma emume ncheta ọmụmụ ọma ihe ọma ya aga ga-eme ya na asụ ise nwanyị CPM ndewo. Onye nke asị ehihie ọma wo ndị enyi mba FM esi n'ebubela krosa sitere arịarịa aba. N'ihi na enweghị ntụkwasị obi sitere n'aka onyeisi ala n'ebe nwoke ya bụ nwa Amadewo Kubanachi Priest dịka onye Igbo maka ntuliaka ile afọ 2027 esi na Kubanachi Priest na ị na-achị ya ha maka na ọ bụ onye na-eme ihe ntọọchị. Esi m anyị nyere gị aka gwa Kubanachi Priest na ndị Igbo agaghị akwado onyeisi ala Tinubu nakwa otu ya City Boy Movement. Ndewo. Ọ bụ onye na-akwa aka gị? Halo?
1: Owe? Ya gaziere gị Maazị Kuboy.
0: Kuboy. Ndewo.
2: Ebe anyị kalịrị, m na-eji ọnụ mkpụrụ gbasara nwanne anyị nwoke. Agbanyeghị otu ọbụla o sitere Chief Priest. A na-adị mma, a na-esi n'ụlọ mara mma pụọ ama. M mere mistake ebe ọ dị ukwuu. Asa ya la enjere gala se la enjere ko ndi gba gala senta onye kwanu ko odu gawa ole kwara position no handle lo lo mo state for the first time onye chowa gala senta o mata no gwa le ji rai se me o mata o ko ye ko zi enye nde politicians ndo ro le ji ke ko mo bi gara se me o ko ale bi se lo mara ma fu ama o bolo fu gore o za kata lo o gore local government chairman no council ya contest ada o gore aka mgbe so na di yo e gawa la re he ya na ọkwere li okwute ndị Igbo kwado onye ya sa ahapụ okwute ndị Igbo na owoo onye ọbụ kekelikelike ba ke ugbu a ọ na ọ nwụghị ebe oji ya lụwazie bịa bụze na klasị ozi n'ihi alịsị ụlọ
0: ndewo. Ya gaziere gị n'ụlọ Maazị Kuboy, onye nke asị Maazị Clinton nakwa oyoyo ihe ọma o biko gọọmenti APC. Gịnị bụ ihe jikọtara ha na ndị otu ọlụ ọgbalaga nakwa ndị nke Fulani gasị na ha apụghị sowa ha nso nso ma nwuchie ha n'agbanyeghị ihe onyonyo nke nzarịta oku ekwentị na ihe ndị ọzọ ha na-ewepụta gbasara ndị ha tọrọla atọrọ nakwa ego ndị nke ha nara ka ego mgbara ise. Ambassador Genevieve Chazalam sitere Immaculate, ndewo.

0: Victoria. Hey, Yama.
1: Dala so.
0: Maazị Clinton, ihe ya ọmọ mọmị egwuru ọkọchị fọsụrụ n'ahụ. Ke m na-eti ịga ọnụ ọwụ nwatakịrị gakwara na gama gbuo nna ya. Ọ sị na gịnị bụkwanụ ka ị gara aga gbuo nna ya? Ugbu a o gburu nna ya nwa dị n'fri. Nna mụrụ gị amụ gị gaga were ihe ma gbuo gị. Ọgụdụ ihe ọ bụla ọsọ ya mee gị, ị ga-eme ọwụ ịhapụ ụlọ pụọ da na ị gara aga wụpụ nna nwoke tara ahụ na ihe niile zụwa gị gị baa ihe. Onye ọ bụla ọsọ ya mee, ị nweghị right ịma gbuo. Na nke m na-etinye ọnụ ọzọ wụ onye isi ala na Shetima ha aka nshi ga-abacha ha ọnụ n'otu n'otu, akwa na Fima ka patịwa na anya ka anyị na niile ha ruo 2027. Oyo bụrụ anyị gaba ndewo o
2: gadịrị ọnụ na mma.
1: Adị mma, ị hụkwara nke a.
3: Ehiya awo kinsili wo bidaya nwoke ọma dị anya ha mma oyoyo nwanyị
1: ndewo
3: ehiya ma ọwụ chestara ọrụ ata na ezigbata ozi peter ebe si na ịdị n'otu naijiria awụ ihe a ga-eji echeta ya si ya na nsị na ọtụgbola onwe ya na ashị si ya na mụ awụ uche si na ọtụgbola onwe ya na ashị nke awụ ịkpọkwara ihe mere ọga-eji ọga-ada enwini kpakamla edo onye na-abịa enwini tinubu n'ahụ niile anyị na-ata a na-egbuwere isi nsị before the war egbuola ya egbue gbuo ihe egburu anyị na Biafra war ga-ebi egbu asị nna afọ anọ ga-emezi ka anyị chefuzi anya niile a ya tụgboro onwe ya na shi aga akpụ na ọdụ onwe ebe ọ na-aga ọfọ ndị ọ ga-awọgbu afọ anọ ka ị ga-eji gbanwe ọnọdụ Naijiria. Mgbe e chere ya na mba steeti, gịnị ka imere apart from na ọwụ ụzọ ka ịrụ na ọwụ ihe ọzọ imere azụ iji afọ asatọ ọwụ ihe imere Anambra ma ọwụ ụzọ sọsọ ya ụzọ afọ anọ ka ị ga-eji echenji Naijiria na aga akpọ n'ọdụ onye ebulu na ga obigo.
1: Daalụ sọ ya gazie. Adị m otu a ka anyị ga-esi chịkọta ya n'ihi na oge anyị akụrụla ọnụ. Anyị werekwa ụfọdụ nkeji were ụgbọ akwụnyetụ ya. Maazị Clinton,
4: ọ dị m imeela maka isonyere anyị n'oge ihe omume akụkọ agbaala nke ehihie a ya gasịrị gị nụ.
1: Ndewo. Ọ dị mma dịka anyị ga-ewetatụrụ gị nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ akụzirulanụ, mana matamata ahụ na anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka otu isi sonyere anyị ma mee ihe ndị dị na ya. Matakwa ahụ na ihe ndị nke ịdịbatara olu ozi gị nnakwa edemede gị nnakwa ọkpụkpọ oku gị bụcha ntụnye gị na echiche obi gị, ọ bụghị echiche obi ma ọ bụkwa n'ebe enyi mba FM ụkwụ. Dịka m ka bụkwa oyoyo na ịkpọ m ọdị iche mụ na gị na-atọ mmasị gị ngwa ka ị gere nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ. Ndewo. Dịka a na-aga inwe ntuli aka nke mkpuke maka ọkwa gọvanọ na steeti na ụbọchị Thursday n'otu pati APC, a na-ahụta ugbu a na a ka na-enwekwa ezigbote nguzogide maka usoro ịkpọpụta otu onye nke a na-achọ ime n'ime otu pati All Progressive Congress. Dịka ndị niile nwere ebumnobi ime nke ahụ n'ọtụtụ steeti ajụla nrụgide a na-asị ha ka ha nwee ike rituoro ndị nke echere na ọ bụ ha ka a kwadoro. Ya bụ njegharị nakwa nghọta ihe bụ nke e kwuru na ọ malitekwara isi ezigbo ike na steeti Lagos, steeti Rivers, steeti Plateau, Kwara, dịka ya bụ ntuli aka mkpuke ga-adị n'abalị 21 nke ọnwa Mee. Mana ka o si na dị, otu pati APC abụrụla ndị nke e kwuru na ihe ha na-enwetara ugbu a na nrepụ nke ha jiri wee repụcha akwụkwọ nke ngosipụta mmasị ịzọ ọkwa eruola ijeri naira ise nke ha repụrụ na akwụkwọ nke ndị chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ ruru 101 gbaa gburugburu obodo anyị bụ Naijiria. Onye jiburu aha otu pati Labour ọzọ kwa onye isi ala abụrụla onye nke ahụtara na ọ ghọọla onye ga-eji aha otu pati Nigerian Democratic Congress were ezi ọkwa kwa onye isi ala dịka ntuliaka afọ 2027 na-akpụdebe nso. Onye a bụ Peter Obi, onye isi oche nke otu kọmitii nnyocha otu pati ahụ bụ Sam Egwu, mapụrụ ọkwa nnyocha nakwa ikwe n'isi ekwere Obi dịka ya bụ nnyocha hichara Odo na Abuja. Obi bụ onye nke kwuru n'otu kọmitii ahụ nyochara akwụkwọ niile nke ya chọrọ iji were zụọ ọkwa nakwa asambodo ya ma jụọ ya ihe ndị ga-abụ ebumnobi ya maka Naijiria n'oge nnyocha ahụ nke were awa abụọ. Ụlọ ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka mmụta na steeti Kano amapụla ọkwa ezumike maka ememe Ide Kabril, dịka nke ahụ bụ maka ụlọ akwụkwọ primary ndị ọhaneze nwe nakwa nke ndị nkịtị, na tinyekwara nke secondary gbaa gburugburu steeti Kano. Dịka ụlọ ọrụ ministry ahụ mere ka amata na ụlọ akwụkwọ ndị a na-ebi ebi ga-amalitekwa ezumike ha n'abalị 23 nke ọnwa Mee, ma mepezie n'abalị 31 nke ọnwa Mee, ebe ụbọchị ụlọ akwụkwọ ga-emechicha kpamkpam ga-abụ abalị 22, ebe ha ga-emepezi n'abalị mbụ nke ọnwa Juun afọ a. Onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta bụ Ali Mwakoda, bụ onye nke na-agọrọ ndị nkuzi, ndị ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nne na nna ọfọ nke mmemme udo ga-adị na ya ma bụrụkwa nke aṅụrị ga-ejupụta na ya. Otu na-ahụ maka ahụike mba ụwa WHO ekwekwala na agwụrụ n'akịrịka maka otu esi na-ahụ na nje Ebola abụrụla nke ji ọsọ were na-efesa dịka ahụtara ya na mba Congo nakwa Uganda. Na-adọ aka na ntị na ya bụ ọdịdị nke nje abụrụla nke kwuru na nwetabeghị ihe ọbụla dịka ọgwụ mgbochi maọbụ ọgwụgwọ nke a kwadoro ugbu a ha ma. Onye Director General nke otu ahụike WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bụ ya kọwapụtara ya bụ ntiwapụ dịka ezigbote ihe iyi egwu na mpaghara, ma kwupụtakwa na a na-ahụta ya ugbu a dịka ọnọdụ ọdụrụkọ ahụike ọhaneze na nke na-emetụta nchegbu n'ogo mba ụwa. Uganda ekwupụtala na ahụtala okwu metụtara mmadụ abụọ bu ya na Kampala, gụnyekwara otu ọnwụ nke kwuru na o sitere n'aka ndị njem sitere mba Congo batakwa. Ọ bụ na ya bụ nchekwa akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ Chibike Emelogo chịkọtara ha ma hazie ha, ma na-ekelekwa gị maka na ma m na-ene ebe ahụ na-ege ntị, mata na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'enye mba na-achọ 4.3 FM na Alaba na asị gị nọrọkwa ebe ahụ ị nọ ka anyị na-aga nwee ike na-aga n'ihu. Onye ọma, ndewo, ndewo.

0: Otu ahụ ka dị yo. Ọchịchị obodo ahụ eme ya ka ọ dị mma. Ịma ma oge ruo ugbu a maka oge igwalanye. Obi ụtọ ka m jikwa ugbu a na-anabata gị n'oge igwalanye na-enye mgbana chi 4.3 FM na ala aba na asakwa gị nụọ. Ọ bụghịkwa naanị m nọ, mana mụ na
1: Clinton Obidaya.
0: Anyị nọkwa ya, Mmazi Clinton Ndewo. Ama m na anyị ga-agba n'egwu nke ọma nke ọma kwa ye.
1: Anyị ga-agba egwu nke ọma, anyị ga-agwọ nkwa.
0: Otu ahụ ka ọ dị. Onye mama ị ga-akpụdebe nso ka ị nwee ike sonyere anyị n'oge a. Mmazi Clinton kpọpụtara ha akara ekwentị anyị maka ime nke a.
1: Akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 081-376-2-5-4-5-3, maọbụ gị were nke a kpọbatakwa bụ 080-6-2-3-8-6 ka anyị na gị nọrọ ya.
0: Otu ahụ ka ọ dị. Ndewo, ndewo. Alo.
2: Owe. Ya gaziere.
1: Ya gaziere gị.
3: Mazel Bedaya.
1: Double Elder, ndewo.
3: Ile ka plato n'ụzọ ọzọ.
1: Ya otu a, ndewo.
3: Kọrọ m otu ụwa chere abụghị otu n'ọchị adị.
0: Adị mma. Ndewo.
1: Ndewo. Ya gaziere gị, double elder.

etu ahụ ka dị o anya ma kwa ndị anaeze abụkom na ide dị ife ji okpoge me na ịgbala egwu ahụ nke ọma nke ọma. Beketoni si na ya chọrọ ịgba bena dan oji ndị peacocks ngwa gbaa ya gbaa.

ịdị na njikere ikpe ekpere. Ọ bụ ihe na-agbazi anya mmiri na ọtụtụ n'ime anyị ike ekpere agwụla anyị, mana amaghị m ihe butere ya nye gị. Mgba bilie bilie, gbaa onwe gị ume, gbaa ya bụ ajọ mmụọ chọrọ ime eri gị anya sị ya na ọ gaghị ere. N'ihi na ọtụtụ mgbe ọ na-abụ oge ekpere rue, bụkwanụ oge awa ahụ na-adị mkpa ma

ka ụmụ Chineke ịrịọ nna ha ihe ha chọrọ ka o meere ha ya. Ọ dị ka onye chọrọ ịga ịrịọ papa ya ihe, papa ya nke ụwa. Ele m anya, papa gị nwere ike o ji ego gị chọrọ ka ị gaa nara ya ego. Enyi gị nwoke asị gị mgba bịa, chọrọ ihe ọ ga-eji mee ka uche gị pụọ. Otu ahụ ka ọ dị n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Amaghị m ma ị dị na njikere ikpe ekpere. Ike ekpere, ume ekpere, ọ ka dịkwa gị. Ọ ka dịkwa gị. Ọ bụ onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama anyị. Halo, ọ dị mma ka nha pụọla. Gbalịa ka ịkpọtaghachi elu. Chetakwa na WhatsApp anyị ka nọ n'ọrụ na adịghị ama ama. Ya bụrụ na ikuku anaghị ekwe gị ka site n'ọkpụkpọ oku sonyere, ịpụrụ site na WhatsApp sonyekwara na ya bụ oge ihe omume ekpere maka South East na mgbe ehihie a. Ka anyị na gị abụọ nwee ike nọrịa, kedu onye chọrọ ikpe ekpere? Akara ekwentị ahụ bụ 08086233386, maọbụ 08081 3654.

nkebi zoku bụ na ọ bụrụ na chi anyị echekwa gị obodo n'efu ka onye nche mụrụ anya na-eche nke a wee bụrụ egwu sitere n'aka m wee pụta asị m gị ndewo ya gaziere gị bata ka anyị na gị nọrịa oge ekpere maka South East ka anyị ka nọ n'elu ya ugbu a dịka ọfọdụrụ naanị nkeji anọkọkọ elekere atọ nke ehihie taa akara ekwentị ahụ ka bụ 0802-83-2-8-6 maọbụ gị kpọọ nke abụọ 0802-83-2-5-4-5-3 chetakwa na ịpụrụ iji ya debatara anyị ozi na WhatsApp anyị ka anyị na gị abụọ nwike nọrịa ya bụrụ na ozi gị abata n'oge aga m ewere ya ọ bụ onye na-akwa aka n'ọnụ ụzọ ama halo ọ dị maka ha pụọla gaa n'iru ka ị na-anwụ ike gị tupu oge a na-akwụrụ ọnụ n'ihi na oge na-emezi kwarapụ

n'ihi oge n'ebe aka anyị na-achịkọ ya ọnụ na ya bụ oge ihe omume ekpere maka South East na mgbe ehihie a. Hapụkwa ya na Enyimba 94.3 n'ihi na ma ọ bụghị Enyimba ọ gaghị adị ka Enyimba mọlị mọlị, maka na nke a karịkwara redio.

Elekere atọ nke ehihie akụọla ugbu a gịrịzie na nchịkọta akụkọ. Otu na-ahụ maka ndị na-ebu ọgwụ ike ugbu a gala n'ihu ịkụsasị ebe a na-arụpụta ọgwụ adịgboroja na obodo Naịjirịa, dịkwa ka ndị na-eji ya atụ mgbere aga na Mexico nakwa mba ndị ọzọ ebe a nwụchirila mmadụ iri bụ ndị aka ha dị na nke ahụ. Onye isi oche nke otu ụlọ ọrụ NDLEA bụ Buba Marawa bụ ya kwupụtara nke a na ha gara n'ihu ugbu a ikpughe ebe a na-emepe ebe a na-arụpụta ya bụ ọgwụ na Naịjirịa, bụkwa n'ebe nzuzo ha zoro n'ime ọhịa nke dị na steeti Ogun. Ọgwụ ike ndị nke iwu na-akwadoghị ka sịrị ugbu a na ọnụ ego ha ruchara ijeri naira 480, bụkwanụ nke ha napụtara site n'aka ndị otu omekome. Nke ahụ bụ na steeti Ogun nakwa steeti Lagos, bụ ebe ha nọrọ buo agha. Onye bụbụrụ aka chịrị steeti Anambra n'oge gara aga bụ Peter Obi agaala njem mkpọtụrụ nyere aka chịburu steeti Kano bụ omeiwu Rabiu Kwankwaso. Ha zukọrọ n'ụbọchị Tuesday ụnyaahụ n'abalị. Mmadụ abụọ bụ ndị sitere na pati Nigerian Democratic Congress NDC zukọrọ na nwa oge dịka otu kọmitii pati NDC nyochara Peter Obi ma kọwapụta na ọ bụ onye ga-azọ ọkwa na ntuliaka elu nke ya bụ n'iji aha pati NDC maka ntuliaka elu 2027. N'ozi ewepụtara n'akara X nke jibụrụ Twitter mara n'ụbọchị Wednesday, Kwankwaso kwupụtara na ọ bụ eziokwu dịka ya na Peter Obi zukọrọ kpọmkwem na Metama ụlọ ya nke dị na Abuja. Njem a na-abịa dịka mkpụrụ ụbọchị ole na ole gasịchara mgbe Peter Obi nakwa Kwankwaso jiri hapụ pati ha nọrọ n'ime ya bụ African Democratic Congress ADC ma banyezie pati NDC na nso nso mmalite nke ọnwa bụ Mee afọ anyị nọ n'ime ya. Nzọmiji okwu nke ndị a mere bụ ka ha sonyere n'ihe a na-alụ maka ịma aka n'ihu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a na-ahụta na ntuliaka elu ya ga-amalite gbawa elu n'afọ 2027. Dịka ndị a na-abụrụla ndị a na-anata ozi na ha chọrọ ịgbakọ aka ọnụ zọọ ọkwa onyeisi ala n'obodo Naịjirịa. Otu pati People's Democratic Party PDP ngalaba nke steeti Oyo, bụkwanụ nke Nyemso Nwike na ehi aja nnukwu, ewepụtala aha ndị ga azọ ọkwa ịbụ ndị omeiwu nnọchite anya etiti ga-aga ịzọ ọkwa maka ntuliaka elu a ga-eme n'afọ na-abịa abịa bụ 2027. Ya bụ ndị ewepụtara aha ha ka a kọwara na ọ bụ ha meriri na ntuliaka elu ime ụlọ, bụkwanụ nke e mere na ya bụ steeti Oyo, nakwa olileanya nke gosipụtara n'ebe ha nọ na ha tozuru oke n'ihe a chọrọ n'aka ha bụ nke nyerela ha mmeri a. Ndị otu pati a arịọla ụfọdụ n'ime ha ka ha biko dịkwa n'otu ma kwadokwa ndị nke a bụ ndị nwetara mmeri ka ha gawazie ịzọ ya bụ ntuliaka elu na igwe ya maka ntuliaka elu 2027.

ntinye gas n'ihu na esi moru nwanne m anya m hụrụ ntị ji jikwere ihe ji n'ụzọ m maka ego na akụnụba nke ụwa nke bụ mmadụ ịchụ ihe efu na ijidekwa ihe efu ka mmadụ ji were ọnụ oji eri ji eri ede asị ndị mmadụ na otu aka jeova sịrị mgbe ọma n'ime ime ala obie na jeova ekwuo ihe ọbụla ma ọlị kama ọ naanị ka o wee rachaa pịa m n'ụzọ na-ezighị ezi n'ime okwu chineke is very dangerous jeova wee kwukwa sị na ndị mma ụgha na-eri anụ arụ ndị m membas ha aghụwa n'oriri nye ha ọsịkwa ọ bụkwa abụba arụ ha ka ha gbanworo ha ụnụ na-agba membas na akpụkpọ na-eri were asị

0: ma obi ụtọ ka anyị ji ugbu a na nabata gị n'oge ya bụ nnọkọ nke anyị ji na-elebata anya n'ụfọdụ ihe ahụmahụ nke ndị ụmụnne anyị zibatara anyị ozi, ndị chọrọ esi anyị biko ụwa wụrụ ụmụ ụwa. Olee otu anyị nwere ike isi lebata ụwa nakwa ahụmahụ ha anya? Na nke taa, anyị nwere otu ọyị anyị nwaanyị zibatakwara m ozi. Ọ bịara mee ka m mata n'otu ọnọdụ siri dịrị ugbu a, nke bụ eziokwu bụ na ọnọdụ a nwere otu o siri dịrị. Maazị Clinton, okwu ekweghị okwukwu, masị ya ebe ị sịnụ na ị chọrọ ka anyị nwee ike ewepụta ya n'ikuku ka anyị gawana. Ana m agwa gị eziokwu. Ọ sị m oyoyo na ya bụ nwaanyị dị afọ 32, na kemgbe ihe dịka afọ 7 ka ya na onye ọ kpọrọ enyi ya nwoke bi, ọlụkwanụ ya alụọ. Afọ 7 ihe awụ mgbe ọ dị ihe dịka afọ 24 maọbụ afọ 25, ọ mgbe ya na nwokorobịa jiri biri. Ha ebigidela ruo ugbu ọnụ afọ 32. Ọ mụtakwala ụmụ abụọ. Ka ọ na-agwa m okwu a, o ji nwa n'aka, nwa ọnwa 3. Ọ sị na ihe na-esekarịrị ya na nwoke awụ mgbe niile, ya na-asị ya na ọ kwere ya nkwa na ọ ga-alụ ya, bịakwanụ bebe agwakwanụ hụkwanụ ndị ụlọ ha na ọ na ọbịabekwanụ bịa hụ. Na n'ime afọ 7 kwa na ya na ya biri, na ya chọpụtachala agwa ọjọọ ndị o nwere, na onweghị mmetụta, na ọ na-akụ ya katakpiti, na ọ naghị enye ya nsọpụrụ, na ọ jide onwe ihe o jiri ya kpọrọ. Ụmụ ya, nwa ya, nwa ihe niile banyere na ọwụ ya nwa na akata onwe ihe. Ọ na-akpa agwa ka onye na-enweghị ihe ọbụla bụ dị mkpa o nwere na ụwa, nwee ihe ọbụla ị ga-ahụ ya kpọọ sị, ụta na-asị mmadụ nọ sị, achọrọ m ego m ga-eji mere nwa m otu a, maọbụ achọrọ m ego m ga-eji mere nwunye m. Na ọgụgụ na ọkpọghị ya nwunye, na ọkpọnụ ya nwaanyị ya na ya bi n'ụlọ, na onweghị ihe dịka nkwanye ùgwù ijide mmadụ kpọrọ ihe ma ya wụde mmadụ na ọ nọghị. Na ugbu a zi ka ọ bịara ebe ịgwa ya na ya chọzara ịga ime ihe n'isi ya, na ya na-ele na mba na ọwụ onye a ka ya ga-ekwe ka ọ gaa mewe ihe n'isi ya, na ya chọghị ka ọ lụọ ya n'ihi na ihe awụghị ụda aka ile awụkwa otu o si were na-atọ. Na nke bụ eziokwu bụ n'ime afọ 7 nke ya nọrọ na-anọ, na ya ahụla nne na nna ya ndị ka na-anọkwa ndụ, na ya ahụla ha anya, na ihe ya chọdụrụ ugbu a wụ otu ya ga-esi mara ma ya ga-agapụta onwe ya,
1: lekọta ụmụ ya
0: n'ọhịa ya chọrọ. Ya na-asịzị m na ya mere ihe ọjọọ, ebe o weziokwu na ọ bụ nna ụmụ ya nke ntakịrị ugbu a ya eji n'aka dị ọnwa 3 naanị. Mana ya echeghị na ịbịa ịga ịlụ ya, ya bịa ọ wụrụzi na ọ gbarala akwụkwọ, ọ wụrụgide na ihe na ya na-echeta ugbu obi a na-amafu ya wụ ebe ọ dị otu a. Ma ihe ndị ọ na-eme ugbu a, eleghị anya na o nwere ike echi ugbu ọ wụrụ na ọ lụọla ya, ha na ihe niile ọ na-eme na agwa ọjọọ ya nwere ike bịazi bịa ka njọ, gọzie okpukpu okpukpu, maka na ọ ga-adịzi ya ka enwekwa ihe ọbụla dịzi ka emunenene m ga-ịghọla ngwongwo, otu n'ime ngwongwo nọ na ụlọ m. Na ya chọghị na ọ dabaghị n'ahụ ya nwa okorobịa ịlụ ya. Ya na-ajụ m na ya emere ihe ọjọọ n'otu a. Ya asịrị m ya, otu a ka m siri sị ya, akwụsị na anyị ga-eji ya kwuo okwu. Ya sị m, ngwanụ Maazị Clinton, a sị na gị kwuo ọ mere na ihe ọjọọ otu ọ sị ya jụla ya jụ ya chọghị ka ọ gaa kwuo okwu ya ọ chọrọ ịga ikwu na ịlụ ya na mba mba mba na ya chọghị.
1: Mana nwaanyị pari isi na ọ na-eti ya ihe,
0: ọ na-eti ya ihe tinka kọrọ pan ọhịa. Ọ gwara m
1: nwere alụmalụ ọbụla bịara nwee esemokwu nke na-abụghị ọnụ ya eruo na nke nwoke eme nwoke etia ihe, nwere ike otu ụbọchị otu onye nwere ike gbuo otu onye. Ị na-agwọta n'ihi na anyị ahụọla ndị gburula onye ya na ha na-alụ n'ihi ọgụ. A sịkwa enwere ike nke nwaanyị maọbụ nke nwoke amaghị na ọ ga-egbu onye ahụ, ya sị ka ọ kụrụ tupu otu o si akụrụkwa ọ maghị. Mana ihe m nọ na-ekwu na mgbe oge dị ugbu a wụ nke nwaanyị bụ onye si na ọ chọghị ka nke nwoke gaa kwụọ ụgwọ
0: isi
1: ya, ike ọ ghara ime ya alụmalụ, maka na o mee ugbu a nsogbu ga
0: ọhịa. Ọ na-eche ọ sị na ihe niile ga-akawanye njọ.
1: Nsogbu adịnụ gị, ọ wụ mkpebi nke ya. Nwa sịkwanụ na mkpebi ya adịkwanụghị ọjọọ, maka na ọ kwara ugbu a na o mechaakwa gaa n'ihu lụọ ya, ihe ọbụla dapụtara na-echikwa ugbu a alụmalụ ahụ, obi ya apụla n'alụmalụ ahụ. O nweghị ihe ọzọ nwoke a ga-emeli ugbu a, ya bụrụ na elemanya nwaanyị a ga-achọkwa ka ọ gaa n'ihu na alụmalụ ahụ n'ihi na nwoke adịla mbụ mee ka ịhụnanya nwụọ bie. Ebe ọ na ọ chọrọ otu ahụ, ọ chọghị ka di ya gaa, ya hapụnụ ka ọ ghara ịga ịkwụ n'ụgwọ isi ya, kama ya ya debe ego ahụ nke nwaanyị makwara na ọ bụrụ na di ya ajụ ego ịkwụ ụgwọ isi ya, ya ma nọrọ n'ezi di ya ahụ.
0: Ya na ya abụọ bi akwe.
1: Ya na ya abụọ kakwa n'ihu nọrọ na-ebigwa. Ka ọ ghara isi ugbu a na ọ jụrụ, emechaa kwa echikwa ọ ka nọkwa ebe ahụ. Ya nakwa akụkwa ya, nakwa akụ ya, erukwa afọ ọzọ ọ ka nọkwa ya. Kama otu ahụ, ya gawa ka ọlụ ya, kama ọ kwaranụ na ọ nwere atụmatụ ọzọ ka mma ọ chọrọ ime. Otu ahụ dịnụ mma, ụmụ dịwakwa. Mmadụ aga na-eji n'ihi ụmụ nwera n'alụmalụ. Ụmụ dịwakwa, o ruo mgbe ọ ga-asịkwa nwa nwa, ma ọ ya hapụrụ ya, ma ọkwa na ihe kpọrọ na ya, ma nke ga-akara ya mma ya eme ya nke ọma. Ya bụ na otu ahụ ugbu ọ chọrọ ime, mụwa nọ na-akwado ya. Ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwucha ya, ghara ịnọ n'ezi nke nwoke ahụ, maka na ọ ga-eru echi, ụmụnne di ma ọ bụ ndị obodo gasị alụrụ gị alụ. Ihe dị otu ahụ ka ọ hakwara ịnọ ugbu a, ọkụ a nwoke ji n'aka anyụọ. Ndewo
0: ya gazie, ndewo. Adị mma ka anyị nabatakwa okwu nke ndị anyị na ha nọ n'ikuku, ka ha mara ihe ha ga-egwata nwanne anyị nwaanyị n'ọnọdụ a. Akara ekwesịghị abụkwa ịfụ asatọ efu asatọ otu isii abụọ atọ atọ asatọ isii, maọbụ nwanne ya bụ ịfụ asatọ otu atọ asa isii abụọ ise anọ ise atọ. Werekwa nke ikpeazụ zibatara anyị ozi na WhatsApp. Alo, owe
2: ọdịiche
0: nwaanyị a na-agwa gị
2: Chai. Adiche.
0: Ota.
2: Oyo.
0: Owe.
2: Asi me ti kwana za
0: ha ka. Ana agwa gi.
1: Bo beri ihe
2: o. E ma na ede ga abu.
0: Mba de ba abu mole mole.
2: Wezi ku no we.
1: Mamu ku ndewo.
2: Oko mara mma.
1: Ya gaziere gi ehihie oma.
2: Oko mere skep na nwanyi.
1: O Chineke m le, ọwụ nwaanyị ka chọrọ ike m la, Chineke abịazie bịa gbanwee obi, si na gbanwee obi.
0: Ya gazie.
2: Onye? Ewena, ọlụlụ di na nwaanyị. Ọwụ dịghị kwa ụga.
0: A dị mma.
2: Ọwụkwanụ nsuwe. Ọwụkwanụ gị sofe. Ebe nwa agbọghọbịa ahụ mata ugbu a, ọlụlụ di na nwaanyị ahụ kawanye elu. Na ihe ndị ọ chọpụtara n'ebe ka ewepụ akpọọla nụ n'ụzọ ọ chụkwaghị mmanya naira aga dị e ọ ka mma na onye aka ọ chọpụtala nwehe ihe ọzọ mmadụ ga-eji ọnụ na ya okwu nna agwa ya ugbu a ọ chọpụtala ọlụlụ ahụ na ọ gaghị agaba n'ile na ime ndụ ọ ka mma na otu onye ka ngwa gị o nwere ndị ga-alụ amụcha ụmụ abụọ nwa atọ n'ụlọ ha abụọ ha enwetedị nke aha
0: adịmmao. Onye anyị na ya kwuru ugbu a, mama ahịa mmadụ ịma ahịa ọgbara anyị
1: anya ọgwa dịghị anya ahịa
0: ebe, mana ọ na-akwadokwa ihe gị onwe gị kwuru na ịkwadokwa
1: ya
0: otu a. Alo,
1: alo,
0: owe Bishop Line 21. Bishop, ya mara gị mma. Ma gị dede
1: ndewo ya gaziere gị papa ukwu anyị ndewo. Chineke m, ọkwa ndị niile kwere m nkwa nwaanyị n'efu ha nwee nke m na-ahụla ma a nọrọkwa.
3: Nke bụ eziokwu na-adịghị aghụghọ, ya bụrụ mgbe ya wụla m ụnwa ogbu ehi Bishop Line 21 ọwụ nwa m ma ọwụ onye m ịgwaga eziokwu ndụ karịrị ijikwa azụ ya.
1: Eziokwu
3: nwaanyị a agaghị kwuru na ọ mụtara ụmụaka abụọ na atọ ya ọnwụọ nọ n'azụ ji ya na njise ọ bụrụgodi m ma ọrụ nwanne m pụrụ ikwu m ma nwa mma ya ụla nwa m n'obe ji ụdị ihe na-akụ ya ụdị ihe a sekpesọta emeghị isi ya ọ ga-akpọ nwa lọta ọ ga-akpọ nwa ahụ lọta. Omenala Igbo awụghị ofuri dị, mana e nwere ebe oge eru ya wụrụ ofu kama oge ejukwa na maka
4: maka
3: mebi hisi wai kone nizi otu matara ya omo ya owo ade sikwa da ota ahe moro ki uton sigade wai ya hune hewuri ki meshi onwa anwa pankete nihi omo ori hizi woke ya pebe hizi nisi ya oku mwa golaga
0: cha
3: ade ma sika mdo ya osho ya ebe kushe ya ina se u otoro chukwa oma ato ya mwabda oma kama ndo ya kama age ibu ya ya hapu dia ya kuro mwa la family sifota uundi uwere uku uku umu wa henwe ba hana jeli henwe ya menisi isi ha uwe ya menisi maha o tu mwela di busu wede kwa nankaya ya ade ni ya eme mibu kage mwe wanyi na mbok mwepo nka po ipu ubu isi wanyi elu ben wanyi
1: abia kuro mwa ki
3: so hindi wede ku maka ndo ya kanji wala se ya hapu dia ya wune di embele ya oye kwa yonu ta kwa yeshi aga kwa yeshi wane shi next one yonu di di kwa wujo lopo di di ya di ya uma ebo galo
1: ndewo ya gaziri ge ndewo
0: ya gaziri ge ndewo bishop hello
1: awo jina kwa kai
0: owe adi makesi ndewo
1: Hello.
2: Hello.
1: Gani, olugi na da ni me gani. Ikukana ge kwanyu ni hi na ekubiko.
0: Ema kwa nihini ni kesi kuru eh?
1: Yeah.
0: Ano tege mpiakam Ezi oku Ikukekwe de mkai nocha Inhe kesi Noni oku Mana na wasapanya ya hunuwezi gisi Anti oyoyo inhi oma wabu mino senti Chimeze sitrem na first road Anti nuche nke mu Agama kwa do inhi ya bu mwata wanyi Chorime na mbibi ya hodema Oku isi kwa nuna kima nonyo Awu gine ya bi nkoma nkoma Kema na kwa ni hindi nki geme okay. Ana meke luno adema ya gazie Hello
1: Hello
0: Ya gazie ragi ochibeke
2: Ndiyo tu Ekele kwa ramu
1: Ekele kwa ramu ginde wo chichibeke kula dote mesage Gani
2: Anga nani misho kwa iji Awa poge mopo
0: Chai
2: Anu kwa nani hiyo wanyaku Nuruche nke miyani ya giri 7 years ya gadi me na fe amon kembo ya di me na fe amon kabo pa to tori ga me hi ya
0: aw
2: me be ko hi ya ya mo na mo shi ma ya da to tori me hi ya u ya da kete na ona he me ni anka ona he me ni anka o yo won gwi sawara pa ga di wa ina ga satan shi e ko e bo de ma o wa i be m ko o ele so mo ihe o ni ni ya wuru ma mu aga ma si alu wa nwori ko me chai hi ya gwa o nwori ke u papa si agwa hu na o ba o nwode ihe o mele ni shi ya o nwori ke ya na come on for o mbo de la de no nda ahu mu boys mu ebe di boy di ge lu che papa o che no ge me si aka na ahu so papa ya gwa kwa ni yo o nya ndu gwa na o ga kosare ya parents ya ama de mi he parents ya gwa ya mo ya ga ni hu ko ya ga na ni by time o de la de ahu ma du no na family ya o ru no family ke mi shi ni ya o papa oko sima na mati shina family ya mpupo oge me sari o kriti o uru mamu wakara mafia ya lo waji ya hewe vode muna
0: adem
2: ura ina
0: ya gazie chibeke chibeke se mwege vode mao ni mkwarike ya uru notua mwuka sese kwa gami hie ishia na ochole bwa mwe onyema adem
1: mwakwane wele maanya mojiniwe ni hina ole anya ya huta na olubege ya neti ni hawa deti onye makwana
0: wo mana chideke ade mai hunu nke gi o isi oyo ai ni ne kile kwa nya ne wago ni sitire no rata isi biko na ya la wadi o makando ya noge makana ya bunguke abugidia nde wo de ya gazirage mana me wude de me wo ade ma ya gazirage se wa Ogo, eh, Adem Ogo. Ndewo. Hello? Hmm? Dede Bujo? Hello, Timeneta?
4: Uh-oh.
0: Eh, he held my dede. Kwase oto ajura jo se nwoka lola ya de mma
4: oto prareti bet ya lawa
0: cha ya de mma de de bujo
1: ndewo
0: ya gazira genu
4: buda e de kurenge
0: o de de de mma
4: oto prareti bet ya lawa
0: cha ya de mma de de bujo
1: ndewo.

0: hụ na nwoke ahụ adajichaha nke ọma. Ọ na-akọwapụta nke ahụ naanị ụdịwo ihe o jiri si ya mba mba mba, na ọ n'eziokwu na ọ na-achọpụta ya n'azụ oge, mana na ọ ga-akọkwara ya mma na ọ ga-alaba mmadụ. Alo?
1: Alo?
0: Ịbatala?
2: Enyiọma.
1: Oyo?
0: Owe?
1: Awo, dede obi.
0: Adịma, dede obi. Ede ebe isi na-akpọ?
1: Isi ntega mba anọ.
0: Adịma ntega. Ndewo, dede?
2: Ndewo.
1: Ya. Nwata nwaanyị ahụ anọọla afọ asaa na nke mmadụ. Ihe kwesịrị ka o mee wụ ka ọ natagodo asambodo. Asambodo ọ ga-anata wụ ka ọ zaa onye na-alụ ọlụ. Ọ bụrụ na o nweghị asambodo o ji laghachi n'ebe amụ ya kpọrọ ụmụ atọ, ọ wụrụ ya ihe ihe na ọ rụkwa ihe ọchị ebe ahụ, a ga na-achị ya ọchị. Nọ n'afọ asaa na nke mmadụ, mmanya adịghị n'isi gị, ọgụgụ dị kaị kaị, onwe nke nọ n'isi gị, gị bịa ebe a na-aya gị ọnụ, ị ga-alaghachi ebe ibi. ihe mere eji agwa ya okwu na ụdị ahụ na o jighị asambodo lọ ya bụ ya hapụ ka nwoke ahụ ga tinye godo ihe n'isi ya, ma ọ na-ala ya alawa. Ndị ọzọ na-ahụ ya ha akọghọta na ọ bụ nwaanyị na-eji alụrụ ya alụ n'oji ebe di ya lọghachi, na di ya ekweghị ya nnọta na ọ ihe mere o ji lọghachi. Ọ bụrụ ya gbara aka lawa ebe ahụ, ọ wụrụ ya ihe ọchị. Nke ahụ ihe m na-atụnye na
0: ya. Ya gaziere gị, dede obi.
2: Ndewo, ya gaziere gị.
0: Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ọ dịkwa mma. Ihe dede obi kwukwara ịghọtala na ọ bụrụgodị na a ga-emecha echi ya na-alọta, mana nwoke a ga-ama ihe ọ chọrọ ime ugbu a. Ama mma ya na-aghọta.
2: Ka ghara eji ya na
0: ihe awa afọ asaa ya na ya na-anọ, ọ bụrụ na o bilitere ugbu a, ịma ọ nwere ihe na mmadụ tetara n'ụra, na ọ ga-ama ihe ahụ o kwesịrị ime. Ha bụgodị na emechagodo ya wụrụ na ọ na-achepụta pụta ka ọ za na o si na be di, maka na ugbu a amaghị ihe ọ ga-aza na o si na be enyi m nwoke.
2: Nke ozi na ọkwasị iko
0: kwa ya wụ iko,
2: ọ bụ na ihe a ga na-akpọ ugbu a na ọ gara.
0: Onye na-achọ ihe ịma ọ dị iche na mmadụ si na be di lọta na mmadụ si na enyi nwoke. Chineke mekwara m ebere. Daalụ sọ. Onye ka anyị na ya nọ?
2: Ndewo, enyi ọma nye gị ya gazie.
0: Adịmọlụgọd. Adịmọ.
2: Ndewo.
3: Mari na nwoke nọ complete 7 years, not 7 days. Ịmụtara na ya ụmụ mụọ nke mbụ, mụta ha nkata ya kpọrọ ka alawa, gị mụọ nke abụọ, ị chọrọ ịmụ ụmụazị ha bandon na abịa lawa, ọhabịa dọwa ụmụ aha
0: ndọwa.
3: Ugbu a onye a decide na ọ chọrọ ịga mee ihe isi ya, ma nwoke si chere mgbe a mere ihe isi baba dọrọ dị.
2: Na ego furu ya n'akpa.
0: A na-agwa gị o.
3: Ka atọkwarị ya baba, ma otu ihe ọ ga-eme nne na nna ịla ya kpaa nkata. Yo mechaa ihe. Ọ bụrụ na last one ha ga-akwụ ụgwọ isi peni n'afọ ahụ, agwa ya okwu tinye ịnwa anwa ịga ị na-akwụ nke enwe ihe ọwụ ọtị hụrụ ihe a. Ọ bụrụ na ịnwa anwa akaghị akpa nwaanyị nwaanyị na ahụ, a ga-adị kpọrọ nwaanyị nwaanyị dịkwa ego anyị na-akwụ ugbu a ka ugbu a ka ị ga-adị ihe andị a ga-amazi otu a ga-esi mee ya.
0: Ịgwa ya ihe ahụ n'ụwa
3: anwa anwa ngata ahụhụ ahụ sensị ga-abata ya
0: n'ime
3: ihe ga-abata ya n'ime ebe ọ hịla ebiela sebi ọ mụta tụba karata ya ụfọdụ, ọ ga-ama otu ọ ga-echi dọọdụ si ụfọdụ ọtete m na-akọkwa ọtụ nke ịkụ ihe ọgwa mma ya na mpa ya onye chanye niile a na-eme adọta ebe mbaba na-adọ ya uruo na nke ikpeazụ ha dọọ ya aka na ntị gbasara ịkụ ihe ahụ
0: otu a
3: anịkọ ọ tụrụ ihe ọ na-eme ụmụazị abụọ a na-asị ya zụọ
0: ọhala. Adewo,
2: ya gaziri
0: gị. Ya dịrị gị na mma. Ọlụgọdụ. Ndewo. Ndewo.

0: ndewo ehihie oma
1: eri oma na udo dere uno
2: udo dere gbara gi
1: no how you reach for road
2: you din dewo
0: din dewo
1: no never eso la mito eso la nende
2: ya ni du
1: patra
2: hello
0: hello Yudi.
2: Eh, Yudi, ngwa papa yo so.
1: Hello.
2: Gani ru Yudi.
0: Aina ni hi na eku gani. Ikuku wana ge kwa ni hi na eku.
2: Eh,
0: bale ake bo ha chi nu ndewo.
2: Biko Yudi kpata ha chanye no maka na olu gi na egbubi egbubi ikuku de ko ya na pam pam pa biko wuru no ge kweme tupu ganya kro no inwe ke kpata ha chi ema chime zeno na sana ye kwegi ha nti chi beke ekuru na ihe ya chere owuka mata kre nwaanyi ahula nihi na ebobu no nwegi ihe obulo omere ugbu a ofozi mgbe o ge nwe ihe omere okwolu gusiya na egwu nwere ike dagharị nke ahụ bụ echiche gị ma mmena wata anyị niile nọcha na eleba anya na ya bụ okwu mana Chibeke na ihe ọ na-ekwu ịhụ n'ugbu a na adaedo obi nakwa ọlụ God si na enwere otu oge esi bụrụ na nwoke a zọcha njem ịlụ nwaanyị a esikwa otu ahụ were mee ka ọ mata ma onwe m nọkwa na-ele ihe a si nwekwara ike si otu ahụ gbaghee ya ntị mgbe ọ ga-egbu ikpere n'ala n'ihu ma ọ bụrụ na nna ma ọ bụ nne nwatakịrị anọghị mana n'ihu ụmụnna agwa ya akwa ịbịara ugbu a ihe njiri gbachi gị nkịtị kemgbe wụ na anya amaghị onye bụ anya ahụbeghị anya ṅụbeghị ṅaṅaṅa ụta anyị na-aṅụla ṅaṅaṅa n'isi nwa ịbịara bịa kpọrọ amamihe na agụzi iyi tụ ya egwu gwa ya okwu amụnwa ahụ kwara echiche na ya alo owe ngwa Yudi gbapụ n'ihe ọsọ ugbu a ka anyị mara ma anyị ga-anụta ihe ị na-ekwu o mana kebe eziokwu bụ amama maazị Clinton nwere ihe natatụrụ
0: enwekwaghị
2: ihe m natatụrụ na ihe Yudi chọrọ ikwu mmana ya dịwa mgbe ụfọdụ otu ahụ ka ọ na-adị mana nke bụ eziokwu bụ na onye m ịhụla na ihe ka nọ n'ọgụgụ sịrị gị dịka imere mkpebi na gị mee ya otu ahụ ị na-aghọta mana ọtụtụ ndị sịkwara gị na ile anya na ịnwekwara ike hapụ ya ka ọ gagodi njem ebe ọ sị na ya ejikerela ugbu a eleghị anya o nwere ike ịgbanwe ị na-aghọta ọgụnwa amazi nke ị ga-atụle nke ọma nke ọma otu ihe ọzọkwa metụkwara m n'ahụ na ama m omeghị ka mmara ma ya nwere ihe ọ na-arụ ma o nweghị ihe ọ na-arụ mana ọtụtụ ndị sịrị gị chọọ hụ na ị ga-achọ
0: ihe ị
2: ga na-eme maka mgbe ụfọdụ ịhụrụ njem anya na ụmụ nwoke mgbakasị ahụ na ishi ọnwụ ha nwere ike bụrụ na a na-eleghị anya dịka ịwụ mkpa
0: gị na-aghọ
2: mkpa otu a mgbe ụfọdụ ụdịrị ọnya nwoke na-ele nwaanyị ga-agbanwe mgbe ọbụla ahụrụ na na-enweghị na ihe iji were na-eweta pain ana m ekwu afọ shishi n'ime ụlọ otu nwoke si ele gị anya ga-eme gịnị ga-agbanwe ana m agwa gị eziokwu ya ewewụrụ na otu anyị nwawo ụmụ nwaanyị ihe ọbụla bụ njem gị na nwoke na-azọ gbalịa ka ịhụ na ị ga-enwe ihe ị ga-ejide n'aka maka na o so n'ugwu a na-akwanyere gị o so n'otu nwoke si ele gị anya maka na ị bụrụ onye nke bịara nnọọ ya wụrụ ịkọpala o na mkpa abụ ya ihe niile wetewere gị wetewere gị nwanne otu ụbọchị kwa enwe ihe nji n'aka o njem gị na nwoke mgbe ụfọdụcha ị ga-adabacha n'olulu nke ị ga pasa n'ụlọ a na-atụghị ime gị na mụ mbambamba maka na ị ga-enwe ihe ị ga-eji ndụ gị wee
0: na-eme
2: mmiri na-aghọta ya wee wụrụ ya onye mama m na Chineke ga-enyere gị aka ka ị nwee ike mee mkpebi nke ga-adabara ga-adabara maazị Clinton ka nchịkọta ya ebe oge anyị akụrụ n'ụlọ
0: ọ dị mma o nwaanyị pari ya mana m iri ekwentị anyị ọwụ anyị ji ya
2: awụdị eziokwu ị chetakwana ya mgba mgba ngwa ka anyị jiri ya ugbu a were pịachie n'ụmara ma enwere ndị ga apịta ekwentị a biko biko biko maazị Clinton ede ebe ọ nọkwanụ
0: gawa
2: biko biko biko Grace Star Play ya ọsị na inye ndị ihe maazị Clinton kwe na-ahụ ya ngwa kpọpụta nke mbụ a ka ime ya ngwa ngwa ngwa ngwa
0: ọ dị mma maka ndị ji nke Airtel na-eme ihe anyị nwere ya bụ ịrị ekwentị ugbu a akara ya bụ 591 0 6 6 8 0 0 0 4 3 4 Ese mkpachi ọzọ.
2: Mkpachi ọzọ biko.
0: Ọ dị mma maka ndị na-apịtaghị ya. Ọ bụ 591 0 6 6 8 0 0 0 4 3 4
2: Otu a. Adị mma nke ahụ wụ maka nke Airtel. Nke abụọ wụ nke MTN. Ema epiela n'ihe eji webe ya. Ga-ebia malitezi ugbu a 9264 4 8 7 0 7 8 4 ka mkpokwa ya ọzọ 9264 4 8 7 8 4 7 8 4 hema mna ka iji ya Maazị Clinton nke ọzọ ị na-ahụ ya
0: nke ọzọ wụkwa MTN ọ si itinye ihe iji apịnye ya bụ na akara ya ga-ebi apịzie ya 0867 7 6 4 2 2 9 5 4 5 9 9 ka m werekwa nke ahụ ọzọ 0867 7 6 4 2 2 9 5 4 5 9 9
2: otu ahụ ka dị nke ahụ wụkwa nke ahụ nke ọzọ ofọkwara n'ụkwa nke MTN itinyekwa ihe iji etinye ya ugbu a ọ dị ka adịmma adịka nke a chọrọ ịgba mana ọwụghị ya itinye ihe ijeri ugbu a ngwa penyewe ya 9264 2 4 5 4 4 6 4 4 6 4 2 9 7 0 werekwa ya ọzọ 9264 2 4 5 4 6 4 2 9 7 0 ọ fọkwara nke ikpeazụ bụkwa nke MTN bụ iwerekwa ihe iji tinyekwa ya ga-etinye ya ugbu a 3 2 4 6 4 3 6 4 7 5 7 5 2 3 0 ka mkpọkwa ya ọzọ 3 2 4 6 4 3 6 4 7 5 7 5 2 3 0 anyị ekele Grace Star Player maka iwebata ya bụ nri ekwentị biko ọ bụrụ na ị nweta ya were ya nọ golie n'ihi na o si n'aka Grace Star Player ịma mụta ka anyị ga-esi chịkọta ya anyị ga-apịachi ya na asị gị onye anyị hụrụ taa ka ịhụ gị echi Maazị Clinton anyị ga na ahụ gị n'izu ọzọ kwa ya
0: anyị ga-ezukọ n'izu ọzọ
2: otu a
0: ndewo ya gaziere
2: gị ndewo
0: Clinton obida ya awaala m biko ka m ga-ele ihe m shiwara n'ọkụ
2: otu ahụ ka ọ dị abụ m oyi oyi kpọmọ dị iche mana gana tụna asị gị kachi bụnụ